Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong S-Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong pagtuon, sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kining panahon na atong pag-aisgutan, ato kining himong yano nga pagtuon, aron sa inyong paghatag, usab o leksyon sa inyong mga klase sa Sabbath School, masayon usab ninyo ipasabot. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana nga Diyos nga naka sa mga langit. Nagapasalamat kami og dako nga ang imong mapulong niabot sa among kinabuhi. Magahisgot kami karon sa kasaysayan sa Kristohanon nga pagtulunan nga nagsugod sa gamay nga pundok unya midagan hangtod karon. Salamat sa ministro usab ni Apostol Pablo nga karon mo among pagatun-an ini nga mong trimestre. O Diyos, patuboa sa grasya ang mga iglesia di ingkan matasakop. Salamat o Diyos kay ko naghatag kalinaw sa among nasod. Kay kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Karong mga kaigsunan, ang karong nga trimestre na focus sa ministry ni Apostol Pablo. Akong iprepare ninyo una na sa pagsugod ini wa pa ko kaybalo og pila ni ka mga Sabado nga ato pagatunaan na focus kini sa pagtubo sa iglesia dito sa Asia Minor. Kay dito mas Pablo nagpangabudlay mga kaigsunan. Og ang Asia Minor mga kaigsunan na di ang nasakop na karumong Turkey o ang Grisya o Greece. Balwarte unta ka na sa mga Kristohano ng mga simbahan at sa unsang katarungan. Hapit na mawala ang Kristohano ng pagtulunan niya ng mga nasun. Anyway, atong tunan mga kaigsunan. Ang pagministeryo ni Pablo sa dapit sa Korinto. Ang teksto na gayon sa buhat 18:9 paingon sa Diyos, usak kagabi ni Ana ang Ginoo mingon ngadto ni Pablo sa pananaon. Ayaw kahadlo. Musulti kao gayo paghilom. Kaya ako makiguban ka nimo. Walay kamot nga magadapat ka nimo ni magpasakit ka nimo. Kaya adunay daghang magkatauhan ni ining syudad. Adunay ako'y daghan akong makatauhan ni ining syudad. Sila carry mga kaigsuno sa ka-British nga magbuhatay o kining sapatos. Nagbutang siya o usa ka signage o usa ka sinulat sa iyang shop. O kinig soon ginakutlo sa mga missiologists sa tibok nga kalibutan. At yung tanawan o usa na iyang nasulat. Si William Carey mga 20 kapin pang panuigun between 1787 to 1789 sa iyong kaikag sa pagtuon sa Biblia, sa iyong kadasig, gusto siya mag-missionary sa ubang mga nasun. Pero maayo na niyang shop, mamuhat og sapatos, mag-repair og sapatos. O nabutang siya egsoon og usak kakin. Siya rin nabuhat ini nga sinultian. Matod pa niya mga kaigsoonan. Siya sinulat, I cobbled shows to pay my expenses, but soul winning is my business. Namuhat ako og sapatos alang sa akong mga kagastuhan. Apan ang pagdaog og mga kalag mo'y akong pinakadako nga negosyo. I cobbled shows to pay my expenses, but soul winning is my business. O sa kada og purihan nato na, ako nag-uma aron aduna ako'y ikagasto. Para pagdaog mga kalag, mauni ang pinakadako na ako nga uma. Ako negosyante, aron doon ako'y ikabayad sa mga kagastuhan. Para ang pinakadako na ako nga negosyo, mga pagdaog o hamiling kalag. Kinigsoon nga sinulat. Niya diha siya ang shop. Hangtod karon wala malimti. Especially sa mga missiologist.
siya mo'y unang Milakaw. Miyato siya itsoon sa India sa 1789. Walay Christian dito ni Anang Anasun. Ugo niya siya mo'y unang nag-translate sa Bible nga to sa dialect sa Bengali. Pinagi siyang influensya mga kaigsunan. Iyang napahunong ang dako nga kultura nga kalihukan sa mga dapit. Nga kung may mabiyuda, ang biyuda sunugon sa komunidad. Aron ang iyang espiritu makiguban ngadto sa iyang bana. Kung ang asawa, ikaw may asawa, di ka kabalibad. Kay kultura na nila. Daghanang nangamatay mga kaigsunan apat pagabot ni William Kerr, gihinahinayan kininiya. Hangtod na himong balaod mga kaigsunan sa British government na ihunong ng pagsunog sa mga biyuda. Si William Kerr, somehow sabi ni Pablo, self-support.

kaunting ang missionary. Kaya itong panahon na, dili pa organisado ang mga simbahan ng Kristiyano. Wala pa'y financial capacity, igsoon, ang mga Kristiyano. Busa si Pablo, ang iyang paginabuhi, nagbuhat siya og tent, kanang luna ba? Kanang tent. Iyon na mga kaigsoonan. Mamaligya siya nini, kaya magsuportar siyang kagalingon. Alang sa pagka-missionary. Namuhat siya mga tulda. Self-supporting mga kaigsoon. Grabe kapiruisyo ang unang panahon. Hinoon, kung doon ay nag-converter na doon ay kakayahan, musuportar usab kang Pablo. Dagang naagyan ni Pablo dito sa mga tumutuos Korinto na kini nagahulagway usab ang kagubot dito kaniadto ni Argapo sa atong atubangan. Tanawa kuno sa imong palibot ang atong mga simbahan. Kung naabay simbahan nga walay problema. Di kakitag simbahan nga walay problema, mga kaigsoonan. Busa, din yung mga kaigsoonan, din yung mga teksto nga atong sulat, unang Korinto 1-1, Roma 1-1, Galacia 1-1. Kini nga mga teksto nagapasantok, nagapasabot na si Pablo, nagpaila nga siya apostol sa Ginoo. Aduna siya ay conviction sa iyang kinabuhi nga siya gitawag ni Ginoos sa pagwali sa mga balita. Muna yung conviction mga kaisar. Kay si Pablo, dili siya membro sa 12 ka mga tinunan ni Ginoos. Wala ito. Pagkayab ni Ginoos, di pa nitungha ang ngala ni Pablo mga kaisar. Apadunan siya ay ligon nga baruganan nga siya gitawag sa Ginoo sa pagsulti sa mahayong balita. Mao nga kaigsoonan nga kanunay ang ginaingon nga iyang gidawat ang pagtawag ni Ginoos kaniya kayang gituman ang kabubuton sa Diyos. Kini nga pagtawag mga kaigsoonan. Sama ra kini mga kaigsoonan. Sa gayon sa Jeremias 1:5, nagikap pa ikaw sa taguangkan sa iyong inan, ako na ikaw gitimanan. Muna yung gibati ni Pablo, nga bisag daghang kalis, mga di mayo sa iyong pagkinabuhi, manlulutos. Apan yung gibati nga siya pinili sa Diyos sa pagsulti sa mga balita, gikap pa sa taguangkan sa inan. Busa, ang tanan yung gibuhat alang sa grasya sa atong Ginoo. Nagitahasan siya sa pagwalis sa mga balita ngadto sa mga hintil. Moni ang tahas o misyon ni Pablo ang pagwalis sa mga balita ngadto sa mga hintil. Sa unang Korinto 15:5-7, nagpamatod si Pablo nga si Ginoos nga nabanaw gikan sa mga patay. Iyang gikahibalag sa iyang pananahon, mga kaigsoonan. Mga naging siya nga pinagi ni ini, wala siya magawali siyang kaugalingon apan gipadala siya ni Ginoos. Gani naging siya ako ulipon sa atong Ginoo, Roma 1:1, Titus 1:1, Galatians 1:10. Kini mga teksto nga atong gisgutan mga kaigsoon, iya kang nangyangkon nga siya magwali o magtutudlo ni Ginoos. Mao nga si Ginoos na himong sentro sa iyang mga pagwali. Christ-centered ang iyang mga pagwali. Tungod ni ini nga pagbati nga siya tinawag sa Ginoo, daan siya ay kaikag kadasig nga di gyud matagbaw hangtod di siya musulti sa mga berita ngadto sa mga katawhan. Nagsulti si Apostol Pablo sa mga tao nga unta kamo mahimo usab nga matinud-an nga tumutuo ni Ginoos. Sa buhat 17:34 nakatakda nga si Pablo una nagwali sa Athens una pa siya mo adto sa Korinto. Tingali wala siya plano pag-ato sa Athens.
apan dunay silingan nga dapit sa Berya mga kaigsoonan, nga dunay kasamok sa simbahan busa may adto siya, aron nga husayon ang problema dito sa Berya. Nagsulti siya may tubig ni Jesus, dito sa sinaguga, dito sa merkado, dito sa Areopagus, kanang dapit sa mga philosopher sa Greek, sa Greece rather, nakidibati siya dito kanto por kanto iksoon sa mga philosophers. Kanagulaw na mga philosophers, huwag yung makasukol nila dibati apas Pablo iksoon, dito nakidasdang sa mga tao ng mga philosopher dito sa Areopagus, dapit kini sa mga philosophers. Di yun niya mapugungan ngayang hunungo na pagsulti busa matag oportunidad iyang gikuha kini. Take advantage siya basta ng opportunity. Ang gilagay sa atong lison igsoon mga si Pablo, convicted siyang kogalingon nga siya sinugo sa Dios pagwali sa mayong balita. Karoon, may ato na si Pablo sa Corinto sa ikaduhang higayon. O gining ikaduhang higayon, may puyo sa dito, usakat o igugtunga. Usakat o igugtunga. Diyara yung siya libot-libot sa palibot sa Corinto o sa mga silingan. Apan sa dito siya sa Corinto, ang unang ang i-approach ang sinaguga sa mga Hudyo. Kay iyang gigunitan ang tudlong Jesus nga unahon ang mga Hudyo. Mahimo ka mong saksi, una sa Judea. Muna, mga kaigsunan. Giuna niya. Iyag ipasabot ang mga Hudyo nga si Jesus, morning Mesiya, Misaya, dinihog, nagpaabot pa mo, naana, humana si Jesus, nagministeryo. Wala madugay si Silas of Timothy, misunod nga to ni Pablo Corinth. O iyang nakaplagan mga kaigsunan, nga okupado gyud si Pablo ang iyang mapanahon sa pagpamatuod ngadto sa mga Hudyo na si Jesus maugyud ang Misaya na dinihog. Ang sinultian ni Pablo dito sa Corinto na pinaka-ilado nga sinultian, katunag yung siya, wala ko ilaing yun na sa bisag-unsa sa inyong taliwala. Gawas kang ginusos nga mao ang gilansang sa krus. Wala ko'y laing gunaw na. Wala ko'y laing tumung sa pag-anin ako sa inyong taliwala. Ang pagdala ragyod ni ginusos nga gilansang sa kalbaryo sa krus. Wala ko'y laing tuyo. Si Pablo Ixon nagwali sa mga Hudyo, apan dili kayo mabungahon. Di kayo mabungahon sa masagi paabot niya na lagang makabig. Ang iyang nadawat igsoon ang pagka grabe kagahi ang mga Hudyo. Di sila mo dawat kadaghanan kanila. Puno sa pagdumot. Nagiyong buhat ni Shutsusais ang mga Hudyo misupak kaniya o nagpasipala. They opposed him and blasphemed. Ang pulong blasphemed igsoon sa katay-katay nga Grigo nga pinunang buti pasabot, gidaot ang iyang kadungganan. Gidiscredit ang iyang pagkamisyonary. Kumbaga, ang mga Hudyo mga ngayon, ayaw magtuwa na nga siya pinadala diri. Iya-iyar na. Gidaot ang iyang kadungganan. Aparigson, ang iyang pagbuhat sa sinagugas mga Hudyo, dili gyud na pakyas totally. Nga naman, may mga tao sa sinaguga nga nakabig pagkakristohanon. Mga Hudyo igsoon, wala gyud magtuo. Nga ang ilang inila nga leader sa sinaguga nga ganlan og si Crispus, synagogue ruler, sa ato pa siya ang nagdumala sa sinaguga. Tingali karon ino na to, first elder, chairman sa board.
Noong sa magyod nga nabautismohan man ang tibok niyang panimalayog siya, buhat ni si Otso-Otso. O buhat ni si Otso-Otso, daghanusab ng mga taga-Korinto nga nakadungog unya mito nagpabautismo. Tungod sa influensya ni Crispus, nga ruler sa sinagog nga nabautismuhan. So wala matutaligyod nga napakyas ang iyang pagpangabudlay sa mga Hudyo. Tapos nga siya nagpagabudlay sa mga Hudyo, diskuryo siya. Sa din ako ani, dili ko malampuson. Panianang gabi, sa ribot ang discouragement ni Pablo, sa iyang pagpamatod na gingon, nga nagpakita si Jesus kaniya sa pananaon. Ano yan? Buhat 18:9. Ogon niya, misulti ang Ginoo ngadto ni Pablo sa pananaon na anang kagabiyon. Ayaw kahadlok. Musulti ikaw. Ayaw pagpakahilom. Kaya ko makigubang kanimo. Walay taong nga magpasakit kanimo. Kay ni ini nga syudad aduna koy daghang pang mga katawhan. Discourage si Pablo, muuli na unta sa Jerusalem. Panang Diyos, nagsulti ka niya sa pananahon, ayaw, panalipdang ko ikaw. Ayaw hawa kay naapa ko'y daghang mga katawhan ngayon ng syudad. Si Pablo mga kaigsunan, nilakaw na yun after 1.5 years. Nihawa na siya sa Korinto. Niadto siya sa Ephesus. Habang pagadto na sa Ephesus, nakadungog siya sa mga problema sa mga kaigsunan sa Corinth. Daga problema. Mainundan na siya nagpadala sa sulat alang sa mga taga-Ephesus. May mga problema ng lokaligsun dito sa Corinto. Pagkabahin-bahin, imoralidad, inakosaray, prostitution. Can you imagine that? Nakasulod ang prostitution. Busa, nagpadala siya og sulat ni ining unang Korinto o ikaduhang Korinto, mga kaigsunan. Ang mga problema dito sa Korinto mao, problema sa kaminyon may tungod sa panagbulag. O niya, problema nga kung ikaw magbalaan, kinahanglan nga di ka magbinyo. Problema o sabi ito sa pagkaon nga gisakripisyo gihalad sa mga Diyos-Diyos. Unsa pamaagi sa pagsimba. O guni ang nagkayagaw sila sa gitawag spiritual gifts. Nagkayagaw iso. May tungkol na yung gasa sa sinultian. Speaking of tongues. Ang iglesia sa Korinto, daghang mga problema. Tingali tungod kay wala pagyod magulang sa pag-alagad ang mga kaigsunan dito. Mahinungdan ng mga local churches igsun sa Korinto, grabe ang problema. Kung imong ikumparar ang atong iglesia karon og problema sa Korinto, igsun, murag, mamaura. Di ba? Si Pablo Ixon, sa unang Korinto, doon ay specific ng mga problema ng iyang diskutan. Na kini nga mga problema related sa atong problema karon. Mao nga naging masilin Jewite sa Acts of Apostles, page 301. Ang sinulat ni Pablo sa Korinto, usa sa mga labing bugat o puno sa mga pagtudlo o gamhanan ang iyang sinulat sa Korinto, uno o dos ng mga Korinto. Amin yung mga kaigsunan, gikutahan kini sa mga historian, yung ilang nakaplagan na sa Korinto igsun, adunay upat kasinulat. Dapat unta, 1 Corinthians, 2 Corinthians, 3 Corinthians, o 4 Corinthians. Apan igsun, nawala kining mga sinulat. Naisgutan ka na sa Korinto, pero nawala, wa makabot.
Ambot nga nun. Sa wala pa masulat ang ikadawang Korinto, nagpadala na si Pablo uglaing sulat, dapat ka to mo ikaduha na unta. Nawala man. So nagpadala na po sa uglaing sulat, morning na idus Korinto. Unya mga kaigsunan, ang ikadawang Korinto nagasaysay may tuon sa mga tumuto nga napiktado sa lokal nga kultura. Kanaigsunan, importante kayo na ang lokal nga kultura. Mikailap nga to simbahan sa Korinto. Ilang gipadako ang ilang pag-indigay o gahom sa lapi. O si Pablo Igson, lahi ang iya. Wa ko'y laing gidalakan ninyo. Sige ni Jesus Ragyod, ang ilansang sa Kalbaryo sa Cross. Samtang ang mataga Korinto, ilang giadaptar ang kultura. Kultura nga supak sa kabubuto sa Diyos. Mao nga nagingon si Pablo sa 2 Korinto 2:4. Ug pinaagi sa mga kasakit ug kagul sa akong kasing-kasing, ako nagpadala og surat. Pinaagi sa daghang mga luha. Dili tungod kay himuon ko kamo nga mag-uulo sab. Apan aron kamo makasabot nga ako nagsulat nini uban sa mga luha tungod sa akong paghigugma kaninyo. Si Ellen G. White nagingon may tungkol sinulat ni Pablo sa Korinto. Ang pagwali sa mga balita sa Korinto, kining si Pablo nagasunod sa nagkalilain mga buluhaton gikan pa sa Athens. Apan siya determinado gayud ni Atos Korinto lahin ang iyang approach sa kining Athens. Sa Athens section, binaloy gyud ang katarungan sa mga philosophers. Baylo-baylo gyud, sangka-sangka gyud. Hapan ang iyang pagministri sa Korinto, wala gipaagi og argumento, wala. Ang iya ra gyud mo. Unsa na iyang problema diha? Ang akong gidala ninyo si Jesus ra gyud nga gilansang sa krus. Nagplano si Ellen G. White. Sometimes Pablo na guna-una nga mubiya na siyudad, nagtusalain ng mga dapit. Apan ang Diyos nagpakita kaniya sa pananaw na ng gabi, humingon, ayaw kadlok, musult ikaw, kadun pakoy dagang mga tao na ini nga siyudad. Nasabta ni Pablo nga kinisugo ni Gunisos nga magpabilin siya sa Korinto. Kaya doon ay pasalig sa Diyos nga ang mayong balita mutubo o gandako nga simbahan magadala sa bandila ni Grisos. Ellen G. White, Sketches from Life of Paul, page 106 and 107. Sa daya nga nawa, wa na des Pablo ni ining mga simbahan sa iyang pagdumala matagkaroon ugun niya, magpadala siya og mga sulat. Ngunang kanainsong ka ng mga sinulat ni Pablo. Nga bugat ng mga minsahi nga gidawat ang pulong sa Diyos. Kini nga mga sinulat nga gipadala ni Pablo, wala kini mga pundos Korinto. Gidala-dala kini sa nagkalala mga simbahan nga silingan. Gibasa sa kadaganan, igsoon. Karon i-solve mo ta sa pag-sipong na gyan, pag-sumada. Abi ninyo, sa karon atong gidawat diretso na si Apostol Pablo sinugo sa Diyos. Sa pagkakaroon, nga naman, nagbasa man ta. Pero ibutang kuno sa inyong hunauna, kamu kuno ang nagpuyo niya itong panahuna. Dahil may kalitlag buto sa Pablo, may ngunin ako kay gisugo ko sa Ginoo. Ni ako kay gipakita kong pananaw. Hunano ni mo, sa'yo na nato, dawato ni Son. Manong magpasalamat kita, wata matawas pa nun, Pablo, kay muragahe kita mo to, mga kaigsonan. Sumag kita, Son. Ang Iglesia sa Korinto o Athens, duha ang ato mga problema. External na problem o internal na problem. Doon ay problema sa gawas.
apat dunay problema sa sulod. Mao nga si Pablo tapos nagkapoyos Korinto sulod sa usa og tunga ka mga tuig, nagpadala gyapon siya og mga talambagan ngadto kanila. Kay na hasol siya sa dagang problema nga iyang nibaluan sa mga kaiglesyahan sa Asia Minor, mga kaigsoonan. Ang mga Kristiyano sa Asia nagatubang sa kastigo sa mga pagano, mga pagpasumangil, mga bakak na akusisyon bato kanila. Kaya ang mga Kristiyano hindi liman mo silibrar sa selebrasyon sa mga taga-Korinto na mga hintil. Sa mga pagkaon gihalad sa Diyos Diyos, di sila makaon. Busa giakusar sa mga taga-Korinto nga dili Kristiyano, nga kining mga Kristiyano mga pagano ni. Kaya alang kanila wa'y lain gyud nga simbahon, mora gyud ang emperador sa Roma. Busa kung magsimba kag lain pagano ikaw. Wala kay Diyos, rather atheist ikaw. Muna yung accusation ikson. Dahil king ng pagyod nga kanang mga Christians, mukhao nagunod sa tao. Kaya sinibrar sila sa Last Supper. Nga naging kinimaya ko unod ka na ninyo. Kinimaya kong dugo im na ninyo. Naghimaw pagyo, masugilanon nga ang mga Christian. Naghalad sila mga anak sa ilang mga Diyos-Diyos. Grabe siyon. Og nagatubang sila sa persecution. Di ining mga tao nga nagsimba sa ilang emperador. Busa mga kaigsoonan, muna ang gatubang sa kapanahon ni Pablo, mga kaigsoonan. Ugo niya ang mga kaiglesyahan dito sa palibot. Adunay da konflikto sa batok sa mga Hudyo. Batok sa mga Hudyo. Kaya kining Kristyanismo, gikan man ni sa Judaism. Mao mga kaigsoonan, nga dunay da kong kagubot dito sa Korinto tungod sa duha ka problema. Problema sa tagagawas, problema sa tagasulod, mga kaigsoonan. Muna igsoon ang dako nga problema nga giatubang nga nagkaguliyang ang mga taga-Korinto tungod kay sa gawas na misunderstood ang Christianity. Ah, mga tao nang walay Diyos, kaya dapat ang simbahon imperador yun sa Roma. Adili na sila matinabahon sa atong susidad, kaya dili mga muapil sa atong selebrasyon. Kita mo na mga kaksyonan. Apan sa sulod, ang giatubang sa Korinto sa man, immoralidad, prostitution, divorce, mga kaigsoonan, factionalism. Mauna yung mga kaigsoonan, ang mga problema ang gagatubang. Karoon mo ato tas practical application. Kining problema ang gagatubang ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto o sa silingan ng mga kaiglesyahan. Pagkabahin-bahin, pagbinulagays kami yun. Kita mo na, o gani egsoon. Doon na pa'y kaguliyang nila may tungod sa prostitution. Grabe ang immoralidad. Karoon egsoon, manguta na ta. Kining external na problema niya karoon sa atong kapanahonan. Problema na to sa gawas na idaghan na kita mo'y nasintro egsoon. Sa ilang pagunahan ng hindi kita maayo. Apan sa sulod igsoong, doon na po'y problema. Sama sa Korinto, factionalism, panagbulag sa magtiayon ni ani sa atong iglesia, immoralidad. Grabe igsoong, grabe. Mga apostasya, gatubang na sa mga taga-Korinto igsoong. Busa, kung ato ning apply sa ato karong nga kapanahonan, mao kini ang ako ingon kaninyo sa presente ang atong iglesia nagatubang usab.
sa mga apostasya, mga kinanglan kita mainampingon. Mga opisyalis,

0: Iglesia paminaw kamo, mainampingon kita sa atong iglesia. Na kung dili klaro ang bisita, kung kinsa na siya, ayaw ninyog patindugas pulpito sa Sabat School listening zone. Kaya wapag kaya klaro. Wata ka balong, nagikan ka na sa opsyot nga kalihukan. Ha? Ayaw yun ninyo. Kaya kanarabag yun sila. Practical application niya. Dado nila health message. Ay, maayo ni. Kaya para sa mayang panglawas. Muliktura sila. Last day events. Ay, maayo ni. Eh, last day events. Panuwala na naman sa'yo nga kini mga paon lang. Mga lipat-lipat lang ni. Kaya tumuy sa ilang minsay, dadun ka mong sa ilang kalihukan. Sa walay paglipod-lipod, nanla nato kini nga mga kalihukan. Aron kita magkapangandam. Mao kini ang itawag modus operandi. Mao kini ang istelo. Ha? Health message. Last day events, ilan ang paborito nga doktrina? Kita sa bigsoon. Ha, interesado ta kayo. Muna'y mga paon nga gigamit sa mga Davidian atong anlan igsoon. Sa mga reform, sa mga retinine, o karumbago, karanggitong tuniti, karambarang espiritu dili, persona, duhan na lang, aman o anak, magbantay kita. Kaya ila kitang butangag paon na sila magmaster sa paglikture sa mga panglawas, magmaster sila may tungod sa last day events, magmaster sila sa mga history. Apandiay, ang tumoy na anak, dadun ka mong ngadto silang pagtulunan, magbantay ka mong ni anak. Mauna yung problema sa panahon ni Pablo. Ako magingong kaninyo, do not deal with these people directly or indirectly. Ayaw. Ayaw kayo. Usahig son, mungingon na ta, malain man po pastor, ngayon di po ta mo abi-abi. Layan po, pastor, hindi na ito pagkanon. Huwag man ta mag-iun, hindi na ito pagkanon. Pero basta kay dili lang yun ta magpapuyo sa atong balay. Dayon, pamalihugon dayon mo, Brad. Pang-imbitar sa atong mga kaigsunan, kay mag-istory-istory na ta, dispulong sa Diyos. Mo ang teknik, igsun. Ang ako lang, ayaw na mo pakigdil. Pagtanaw na ito, nga mo, ayaw. Lingkod na mo diha, kumusimba mo, kaya di man ta mo abog sa mga tao, di man na ito sila pahawaw. Lingkod mo, but never nga persultiyo na ito sila. Lingkod mo, never nga atong pawalihon. Ako nang gidala ka ninyo kay naay pipila ka mga iglesia na nga nagkaguliang tungkol kay ilang gigamit kining mga opsyot nga kalihukan sa sulod sa sinuman. Mga kaigsunan, ang practical application mo ng apostasya sa panahon ni Apostol Pablo sa Korinto. Maugihapon ang apostasya sa karun. Magamping kita magbantay mga kaigsunan. Arundili kita madala sa lipat-lipat sa kalihukan sa mga upsyot na kalihukan. Magamping kita alas pagtapos. Salamat o Diyos, ngayon mong gitagang kami o pagturunan may tulad sa kinabuhin ni Pablo. Among nakita unsa ang iyang dedication sa pagwalis may balita. Unsa ang iyang burden o lulan kabalaka sa mga katawhan nga gisamok sa Korinto. Unta mo sa kinahanglang batiun. Ang magabati kami nga kami mga sinugo nimo sa pagwalis may balita. Magabati kami nga ikaw nagasugo ka namo sa pagpanalipod sa kaputli sa iglesia batok sa kalihukan sa apostasya. Salamat ikaw. Naghatag ka namo niini nga pahinumdum. Kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimo paglaom nining masamok ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, sa, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo, panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan, tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 17 nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo alang kanatong tanan kay ang pag-ampo usa kagamhanan. Kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon sa Dios ang gahom sa Balang Espiritu nga maghatag kanatog kalinaw, kalipay og aron kita maandam sa hadool na nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kini ninyong alagad, Pinky Gulfan.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

WOSFM 103.1 Naga City, Camarines Sur ug ang DYCV-FM 106.3 Toledo City, Cebu. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Sad lipat ang magsugod sa itong pag-ampo. Nagbasa tayo ng teksto makita sa Salmo 23:1. Ang laingon, si Jehova mao kong balantay. Walay makulang ka nako. Kung usali ka ni Jehova, bantayan ta niya. Sa tanan panahon, karon mag-ampo ta.